And if I for me, no be bad in channel. I would see a muscle who ya mobo David Iba. Na yesu be sa wonsa. Moji ni sa metu mi aye wehi. Amo bua ne se hani awure.